Edun in kai 15 na wo Genesis 28:15 no. Since I eba form na me pe wo se. Since I eba form no. Bo si na me nya wo de be ko akosi se. Mema de maka akise wo nyina abam. Ha e nya wo. De be ko akosi se obema ne waka akise wo bia. De waka bia babam. Asa na adwuma na si. Se mema nya ko po nya ye yo.